0: Services, 306-467-4402. Agad si DT Managagintawa Pinigan, willowcreehealth.com.
1: Iko ano sumagot tago si tita mo ni higi wag iko amin nagisto mo ko Montreal Canadiens. Iko hotto iko ane tawa duwin tita tiska tigi ko taho suma bye bye love gitu itigman. Iko nago ko Montreal piyawa sa mga yuta higi iko ane taka hurricanes in stogi yuta higi wag iko tuma Eastern Conference Final gisidi hatta ko. Iko hanaw ko yago tahi gitu ko taho si ane hitat ni tomo niyo hatsig. Vegas Golden Knights ki siti hatit. Yagwe do tanam Mr. Dagans man Stanley Cup ki siti hatago. Igwa minu tom baseball utago sik. Andres Jimenez igwa minu George Springer. Ki wato wito hui wagi san hi kukos win to ansa. Yagwe niko san hi Blue Jays ka wichi hatik. Igwa uta higi wag Blue Jays 2-1 Baltimore yuta hatik. Igwa na Patrick Corbin. Yagwe san kagi papmus need ni galan he 5 innings papmus new was going to answer and to Toronto Jeff Hoffman gagetti is good tisto mo he got this fish winning in the Louis Varland he got it na gan mi do save man gi se di gatta go he got ki tomo tomo ni hutto ai ye anu hutta go se ni wa mamo tomo ni hutto che he got the na Camden Yards. Iko mapsis ki kagita pati no magaweta isigi siga. Iko tiniga no man North Central Regions. Iko min Lutahorans. Iko Northeast Region. Iko tiwi the Pelican Narrows, Sandy Bay, Cumberland House. Iko Creighton. Iko niti Northwest Region. Iko tiwi the Beauvale, Buffalo Narrows, Isle of Cross. Iko Lalash. Ano kagi siga pisum to na no uso. Iko min asko tawi dahdugo siya. Nisto mitan piego sabte ti sigi sa astio. Iko hatu tago sige tipa wopo sabte tispat. Iko mat nao gisigage. Tadati ko sko niko mina apoy tuki minti tagage moon. Nistan tipa wopo sabte tisigi sabo. Iko iko tiyo ma Athabasca region. Iko tiyo na ma Stony Rapids, Black Lake, Uranium City. Iko mina Fond du Lac. Ano sko gisigage. Pisam to na nogo so asko tadigo sko. Nistan na nyo sabte tisigi sabo. Iko hatu tago sige na nyo sabte tispat. Mat nao gisigagi. Tittada di gosko ni guay tugi minti tagaki muon. Nistan gigami tahto sabti tisi gisabu. Ugo tiyo ma Prince Albert saska tuni ko Regina. Pisam ta na no guso aska uta wita di gosko. Nistumitan niyo sabi ko tisi gisabu. At uta gosigi ay na niyo sabti tisi bat. Mat nao gisigagi. Tittada di gosko ni guay tugi minti tagaki muon. Nistan gigami tahto sabte tisi gisabu. Iwa sasa minugi sito wag. Misuiti uta province o ma. Kiapati sana ma heat warnings. Iwa esawa si means to mita na uta hisi gisabu. Iwa utamu mina Buffalo Narrows. Iwa la ranch minia gunik. Iwa utamu mina wasa means to mita na uta hisi gisabu. Iwa mina atutago si kiapasta mamito gisabu. Iko isa misuiti mo kutagan hi communities kisi dihata ko. Yego ni kisi mini ko siya ay si kisi po yung gotti. Iko mina iwista mahcho ko kades no aktitas widista ko ni mido heat stroke kisi dihata ko. Iko yego ni iko tama na wya gana kais ko sto wya kati isto ko anit kawi pogo mahcho. Iko mina gaga kisi ko yap mo. Iko piyaga wana piyuhuti oce last burn. Igi misi hoti sa anumi dohtsa ya grandparent scam gisi dihata ko. Smagan sa gitu agmi gotsu igi gakita bata ko yegudo. Magat January sa gagi matihtats. Ego nyanum tanisto sabi tato aski winit. Igu spi sa April gagi gatsit nit. Igu anumi do gau pagamis hagut. Fraud man gisi dihata ko. Awas simi otsi nyan no gitsi mitato mitan tato abis. Ego piag min anumi do gota gau misi hagut. Identity theft, gitu. Identity fraud, otetta gitu yan. Ego ma North Battleford utsani sumagansak. Tinigin uti ita tsika disnuan higa wawita magot sigigoya. Ego edo sumaganan toa pinigitsik. Ego umuma riverboat kisidigati uti saskatun. Iga isigi apata kusami sa nipian na matsapas si ispadik. Ego Stephanie Simono. Ego isaga mpadistati ego edo. the Prairie Lily is the hati. Yagwana Water Security Agency, kapampadi, tatiwa utahutsana magapamagutik, antahutsa.